0: soa sendiri ra lakuna
1: selagika
2: apo apo apo apo ya semram bentong babadiu ko ngagi pangan ino tilayan kay nyang bapay nai kap kap day kay red morti ten kap kap bapay nai nga na mau tegres ayak senram

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Yabon. Noon na miyak na baka ko. Kesa mak mo ako. Kesa mamit mo ako. Kesa kula baka ko. Pasan nga kay kita. Anang na nga ka. Kaya roma kay sibere ikaw. Anang kalo main game. Naman na mag-game pa hempon. May kamata kita jay. Anang lawan tinuwa kita. Ngay kila lawan nurun school. Ngay kita sano, chico.